ba ke tabaile ba ipe ke morradi ya hao tsola di tsadi ngange matsele tsola di tsadi ngange matsele bana ba tsaba ngange di tsuba tsola sa bua tsile mafura njama le ka tsaule khema a tsoa ka mosaka ka di khu brava fana ipatela sa brava fana ipatela brava fana ari ka ra ka tsemele